0: Formulissimo, bébé, mouliwadon. C'est ma prière.
1: Togo buga togo bufoka madere na mimi na barora ndida na barabara na mundi mundi bambor be barbagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund le ga matar na barar wole mundi ba sonto mu rim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani be be bibir na kalan kan binu misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay mali yiko kay ta wule be be mi ti tambo na te mingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asu ni da banla me gudunana atun bebe sana

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kwi te atakpa me anake mne ke lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode mne ke lenke kulo dapangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke kulo mte mle etini ne i ke fela ke fwebi kwe bukunde ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o kwi sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke kulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mna farwe kula yiri la we le
1: al umman kasanto go ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

Tarta na tuwar Togo wisa Ema meyela Nekal mete Sefe na pisina hami Muto ka fala ka rakoro ta Ka unon ka rewe katana Pete muto nampa taro Kwaso lao taman na wolta Taman koro mnyente kalea sese Kunon ka rewe kata ka unon katana Oso ayokun huna nesa Nukano tala ayokun huna nesa nesa Ka hundon kata Kena tapa on Sokore atakwa mate tata Notasna maritim Taman na wolnyente kalea Kunon ka rewe kata ka unon kata Nso ayokun hin nil nalara ngkantala ayokun hin itise Ka hundon ka rewe kata ka unon kata na Akwasa ha muto nampa karate tata Notasna gran lume Neresiru misese Muto nampa ayokun nyari ngena Sakana ha muto nampa na Pawe ngena Ikarite nekor dekpa kauka Ayokun nyere Ni ka Minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata karana wara wala na wa muwa mutu nampa ka fala nuwem pase wana wacar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone bagusu ala fia awaren

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, bum my kit in an abdua. Then a yay, kit canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi mon kuni lu yo tsa wi mon salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni lejo ngam ya bna na tinna yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pin gbopo a bura ya na che bo ba nga ya anya bo
1: to go bu ya to go bu foka ma de na mi min na ba ro ran di da na ba ba har na mundi mundi ban bo be ba ba ki di kang ra ga di na wi le ra di tor na be i da mu bin na ru ni irin kere ni ru de ga mata ran na ba ra ru li mundi ba son to mo mure no grimi log tal gi rewo kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te bat san saban santrak plato panan martin paden re dirmi te bat dran nan kan kargang paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke ka wirana kasur wule wada gele bana san kalanga num wirana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kal bana hongni janu be san dogu ko kuyi haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tin bingu na mundu bana ma tu tora ba wunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamilisi asugo ni da banla me gudu na na tun be be sana tin bingu getu yu
2: ikede pataki lokun lobini gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efon ti won ti fon ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efon ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tuto ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede ala

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chim yul sa ke bangma ke tinana dubwa nina nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam sa ko njam mo pot bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar lili mo sa ko njam mo pot bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne acha ne lejo ngwa mbi abana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo ki nya fiba a simple tuna ti sa trete ko da gom na apipi ka kwen gba po a bora ya na che bo bo ben ga ya anya bo

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara nganta lai kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agalmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware kun bata karana ware walna wa muto namba ka fala nu wempa sewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna to korota minister na pa nyalo la fia awarena wumpatan wata so ne bahusu la fia awarena

temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e nebo lo chagbo kagba acho alapan mbe nebo lo e melo ye begba agron si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

tene kpi kla kale ngungko genchi ma nyinya re ke ku bo mo le to to ku te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke che che eni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu o ku te atapa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ku fevi ku ku le ka sa kro a kro ko fi sa bele le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fukara menek lengke pulo lome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mna pale.

0: Togo bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan na martin padan reidir mi de bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numura na aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogu ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay mali yiko kay ta wule be ibe mini titim bo na te minguna mundu bana man tu to rabawna dumi ida be imugu getim boti to gun an kam ni a tugu ni da kwan la me gudu nana hatun bebe sana ka bin getu yu
1: ten ne pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to tugu te ba anyi muri ye ye fu u ku i le ba se ba ka re tugu gen der re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku ba se ba u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ka ya san wa ta bo yi ka ta se sen ka u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wa to pram prang bela sebu u kui te atapa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunde kasa koro a koro ko fi sabele le sebu u kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulume mu uye mena pale o kui la ber ke motumu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abain mena farwe ola iri la we le mi
2: pro ko mama mama je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gufu.

buga to go bu foka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragar di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal fi de wala kirin ana ba sab jeli kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau paran nu martin paden reider mi de bat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina ba san kal bala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kal bana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kala ni ba be ba bir bina kalan ken bin misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi titim bo na te mingna mundu bana man tu to rabawna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de kwan la me dum na hatun bebe.

Temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak pakau ka ayo kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wa mba sewa na wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wa nawan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awara na wumba tan mata soni wa husu la fia awara
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

0: togojuko mudoti wo dotike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo igotaru o akosudo akuti pelun kuvido lamesenyo gbole kachacha mekolo ihagbo atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avavame le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya han agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a fole ti le kwe ti me mi le wa do me le to wa to akwe du o me le kaleka ya han mi ko du go du to wa so ku pon ti ni o ma vi a so no mi ku pon lo ya na no mudo le ni ti mi a kho ko lo fi ni mi ave kwe lo i ji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me kho kho nu ide a so no a me le to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 14 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tu mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakosu eto ilera ati jamodo lufo.

ta na towar togo wisa ema me yila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara nganta lai kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wumpatan mata so ni ala fia awarta.

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopo noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune ina akibacho wa iwipune ini ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa zinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: Temi omo Togo an, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, ne re Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achwa lakpa, ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche ti nojo mamere, lo nojo mamejo ochuya wa, ne re savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti nojo me fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche ne re kara, mune re lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwe ene wa kane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba achwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwe, e boba ne wema lon dibe chikanyari achwa lakpa melo e ako fwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba achwa lakpa an, Okwanjuni elon la bone yesemo e mbe ako fofun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo arwe poni iba koma muwe nko etindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbefun
2: aha togo na chem nyulsa ke bangma ke tinana dubwa nina nyai ke kankane kan kokona ne sake blanyar na pafam lebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sake dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma ne sake kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngwambi abana ne tina yirum gobna kania ne mabaji ala ngwa katrna kanu ngwa ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang mak mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gomna apipi ko kwen gwa pwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bo

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Tin ne ɓikila kali gungun ci mayan yara ga gobe mu la tutugu da ba. Anyi muriye ya fi owo kuyi la ba sabu ka rutugu ganda rana ya kutu ɓoya. Kwai ta wula tula gajeje ini yoro kuma sabu owo kuyi fukonu la. Yo owo kuyi la ba sabu ka ya san wata ba yi. Ka ta sisan ka wula fi tufa ka ya sana ka ya primata ta ilu juba temu ni ya kuro juba temu ni. Juba wato pram prang bela sebu owo kuyi te atakpa me anaka menek lengke pulo purwar bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulo mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa kora kora kofi sablele sebu owo kuyi sa kalola nenye ufale ketayi teke wule fekara menek lengke pulo mulo me mu muye mena bale owo kuyi la berke motumwe ya waro le melek bengke tubo we la nyare vire owo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abay mena farwe kula iri la wele
2: togo jukon muda ti wo do tike o e chono agrito viso tike si dolele logbo e gotaro o ako su do akuti pelon kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo yirado ato o oso afolo te inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigma di ho le kwepki ma kho gbali gbali wa to akwo me le kareka ya hlagbe to po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolo no a fo le ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi ko du go du to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na non mu dale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi aso lono kolo ame khokho nuide aso no ame hle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo me kolo irado ato